0: ekikwatagana ku bulamu
1: obutagwawo
0: kiri mwoyo omukristaayo ow'omugaso
1: okubeera ne

0: mukama ebazibu kwe kusigala mu kifo ekyo. Therefore tulina omulimu ogw'okusigala ogw'okubeerera. Oba olina ssente mmeka oba tolina wadde olwataano, omulimu gwe gwakola ki? Naye ka mbabuleko kino, abamu kuffe tuli wano, kino nakyogera na luli, tuli wano naye Katonda n'akukubagizayo obukadde 20. Gwe bwe kitaba kya kubanga omwoyo yakujjula oyinza obutadda mu kkanisa. Ndi bize musoma ne ku Sunday nzigulawo nze gw'olaba. Nze nafuna ziwoda za woloseero. Nina bakasitoma mbapimako mbakolako. Omeka kati zino saluni ezaffe kati za bei. Tubeera ne ziwoda za weekend, Sunday, lunaku lwonna. Zine ngoye zetutunda ze fashion. Kati ate nina ogenda ke Congo, nina ogenda ke China. Kati musumba ne bombanga omaze omwezi nga tonda bamanya ndi China. Tetegeeza training wajigwa. Wakola ki? Wajigwa. Abamu oli wano Katonda agamba, sooka obeerewo. Sigaza omutwalo ogwo. Sigaza enkumi zeezo z'ofuna buli lunaku paka nga maze okukolamu omuki. Niizo okuweeraawo n'ogamba ho. Katonda yaba yagala osigalewo okowoole, osigalewo okyuke. Mumbuliza akulina gwe sooka omutunuulire. Tunuulira kwakulina nye yenna. Omulaba oyoyo nga yakutwa obukadde 75 bwe buti, nga gavumenti yamuwadde sente z'emyogo oyo. Oyo gw'olabye oyo asigala asinza bwati nga bulijjo. Amu bw'oba nazo osinza no, kankwateko ne kusa ayi kaatu olabirira agabbi anti agabbi te. Tolabawo ng'oleka ensawo yaawo ku ntebe bw'oba nazo sinza Katonda wemme. Otunuulira olabe twagala waddaga. Olaba otereka 500 emitweto osiga osiba otunula. N'embwa za kuno zitambula ekiro. Embwa zikonkona konkona ng'omanyi olinamu 10 olowasuza omaga amaga. Okimanyi nti bw'oba nazo nga ntonotono olina emitwalo gy'okkumi 20-30. Obeera bulungi nno okwebaka webaka. Akati gwe teeka 2,000,000 mu nsawo. Otambula ogamba ye maamona anzijirako. Bano si be bakifeesi. Let me tell you, tewali kikyuse mu gwe n'eki. But you can't handle what you have. You feel excited. Onze n'okumala ennaku 2 nga tolya na mmere. Nze sente zange nzirina. Ati njala ebooti tekuluma. Oba mulya mulye nze sijja kulya. Haleluya. Mukama akuteekateeka okutwala mu binene naye beera mwesigwa mu ekyo kino ky'okola ki? Haleluya. Olemeddwa okuwa eky'ekkumi ku mutwalo gw'ofuna oba etaano. Gwe bakuwa obukadde 5 gwe ogyeko obutaano gwe. Oyoga Mukama Katonda bannange. Zino sente wazimpa. Ate nkuweeka 5 yakati nzikuddize. Imira ku bigere byo, imira ku bigere byo. Bwe munasigala.
1: mukomerera mu kifo ekyo ne mutasaasagana, nange ndikola ki? Ndibazimba ate ndibasimba. Haleluya. Katonda ina omulimu gwatukola mu bassebo ne banyabo. Gamba ayi Mukama, onzimbe era onsimbe, onsaasire olw'obutamanya n'ennyonoona n'ensobya n'ekifo kyekyo ontaddemu n'enkivaamu. Naye onkomyewo Mukama, onsaasire Mukama, onsaasire Mukama. Nkubira ku luyimba olugamba.

tukole mufu okwagala tukuyita amakyagaliro mukama otulungamye otuyigirize otusomese tukomawo mukama okutandika naawe tubadde tuwawaba nga twekulembera nga tugoberera byaffe tetugambwako naye tukomyewo ng'abaana b'omumaaso tumenyeka mu maaso gusa tukomawo ku bigere byo tukomawo mu maaso go mukama tuluŋŋamye tuyambe tukwetaaga sibu tetusobola tetusobola yesu tetusobola yesu nga tumuliza sesioni eno yimusa emikono gye mu bbanga ng'akabonerako okwewaayo n'ebigambo bino mugambe eri

0: Banawe banawa nyisebo. Bwemanawe nsobola byonna byesisobola. Jero batubira maso golwaniro mukamanga tukuyita. Watu soba sebe tutasobola.
1: Genda mbutelevu muyokane ekisooka. First John chapter 1 verses 8. Wotu seyo msomi wange bakumpeda kazindalo. Tusome.
2: Yokani ekisooka munana.
1: Agambye ati.
2: Gambye bwati. Bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka so n'amazima tegali mu ffe.
1: Twekyamya ki?
2: Bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka so nga n'amazima tegali mu ffe.
1: Ye.
2: Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima.
1: Bwe tukola ki?
2: Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima. Era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe. N'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Bwe twogera nga tetwonoonanga, tumufuula mulimba, so nga n'ekigambo kye tekiri mu ffe.
1: Amiina. Kubira ekigambo kya Katonda mu ngalo. So mu sizoni eno ey'okusaba n'okusiiba gye tulimu, njagala owulirize kubanga leero lwenaku lwaffe olukola ki? Olusooka. Nkusabidde Katonda akuwa ekisa saawa 12 zikusange wano. Waguza fubanga bw'okola ki? Ebya bulijjo obadde obeera awo n'ogira awo n'odaalimbamu awo nga nja genda nga buzibye. Naye mu sizoni eno nkusabidde ekisa kya Katonda kikugweko saawa 12 zikusange wano. Mulinnya lya Mukama Afaani. Kale osobola okikola ne bw'oba oli musomesa. Saawa 10 somero libali banyuse 10 n'emu. So 12 kati mwe bamaama. Amiina. Ne bw'oba oli student 12 okisobola kubanga saawa 10 muba munyuse, si bwe guli? Mukama yebazibwe. Uliriza sizoni eno mu phase 1 ey'okusaba egenda kubeera nkulu nnyo okusobola okuyingira mu phase 2. Gwe gugenda okubeera omusingi. Haleluya. Tugiyise power of confession. Amaanyi ag'okukola ki? Okwatula. Agambye bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka. Eyo oluzungu egamba twerimba ffekka. So nga n'amazima tegali mu ki? Mu ffe. Kambuze ekibuuzo. Bameka abagamba nti foundation tuli bulungi, buli kimu kiri holy of holies. Amiina. Bemanga sifunyeyo mukono, kitegeeza ffenna twetaaga okusaasirwa. Haleluya. Kati agambye olw'omwenda bwe twatula ebibi byaffe, ye waaki? Wa mazima.

0: era mutuukirivu okusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna eby'obutali butuukirivu. Praise the Lord. So tugenda kuba twatula. Esala gye tugenda okusaba phase one egenda kuba sala ya kwenenya. Tugenda kuba tukola ki? Twenenya. Oboolyawo ebibadde bitusibye ogenda kuleva eddako, ebibadde bitulemesezza okulaba ekitiibwa kya Mukama bibi. Mukama yeebazibwe. Bayibuli egamba n'okumanya ekyokkola n'otakikola ekyo kiki? Kibi. Jukira Omwoyo Omutukuvu wa bujja. Omwoyo Omutukuvu alinganga mukoweewumbeko, ekibi kimwesitaza mangu n'abikola ki? N'abivaamu nadda ebbali. Mwe ne musigaza kalizima, ne musigaza sitayiro, ne musigaza ennyimba. Naye nga ye ali waki? Gwe okumanya obumanya nti saawa nina kutuuka ku saawa 12 n'okimanya mu mutima gwo nga tewali nakikutte, tewali na kiki, n'otuuka ku saawa emu n'ekitundu, mwe Omutukuvu aba yazedde ebbali n'agamba ono n'ekyokkola akimanyi naye asazeewo kukola ki nga bw'ayagala. Praise the Lord. So mu sizoni eno tugenda kuba tukaabirira Mukama. Tugenda kuba tufukumula emitima gyaffe. Tugenda kuba twenenya. Waliwo amaanyi agali mu kwatula. Praise the Lord. Erimu ku bikulu esula y'okubiri Bayibuli egamba mujjukire wawe mwakola ki? Mwe mwagwa, mwe mwaseerera, mwenenye. Bassebo ne banyaba ekyamazima bwe twekebera buli muntu alina we yaseerera. Kati this time tuzze nga ki? Nga kanisa. Omwoyo Omutukuvu bw'atuba mu ttooki bw'ati nga 40 tulina we tukola ki? We tuseererera. Bwe mutaba birowoozo akamwa kaseerera. Weekanga oyogedde n'ebitalina kukola ki? Weekanga ogeyeza ne Masiya ng'oyogedde ebikulu kwani ku Masiya wo anti weemulugunya. Ne Yesu nakola ki? Naye nga Yesu yakukolera buli kimu kyaggwa. Praise the Lord. So tugenda kubeera n'ekiseera eky'okwenenya. When it comes to repentance, repentance is the foundation of deliverance. Sometimes we don't need to cast out demons. Go. Once you understand, kasito tegere ekibi kyo n'okyenenya, emizimu gidduka buddusi ne gigenda. Praise the Lord. Omuntu omu asobola okubeera mu kwaya eno n'agenda n'ayenda n'ajjamu olubuto kyama nga tewali amukoze eki, amulabye, n'ayambala bulungi uniform ku Saturday, n'ajja n'ayingira ku kituuti n'ayimba. Mukama yeebazibwe. Nitugamba wa sister, obadde obuze mu weeks 2 mbadde mulwadde. Fenene ne tukola ki? Bambi abadde mu ki? Naye eggulu ne ligamba bano bonna bonna bayiba musaayi. Okuva ku bayimbi ne kivaayo ne kijja paka ku kyaki. Nga buli we tulabika bwe tuti maaso ga Mukama, eggulu ligamba abo baayiba omusaayi. Naye bwe tujjanga ekkanisa ne twenenya. Oyo eyakikola bw'aba teyeenenyeza ku lulwe ayinza okufiira mu kibi ki, naye ffe ng'ekkanisa kitujjibwako.
1: Praise the Lord.
0: Chovola Bible gamba nti mu butuukirivu mwe tunaayima okukolaki. Tewasobola kubeera butuukirivu awatali kwenenya, awatali kwatula.
1: Praise the Lord.
0: Agambye bwe twatula, bwe tukolaki? Luddem, bwe twatula.
1: Yogera, kisome pulire. Olw'omwenda.
2: Olw'omwenda. Bwe twatula ebibi byaffe.
0: Bwe twatula ebibi byaffe.
2: Ye wa mazima.
0: Ye wa mazima.
2: Era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe. N'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu.
0: Watya nga tetwatudde? Ye Mukama ajjudde ekisa n'okola ki? N'okusaasira. Naye atulinze tujje ku nnamulondo ey'okusaasira. Twatule. Bwe tusigalayo nga tetwatudde, n'ekisa kye tetusobola kukikola ki? So atulinze tukole ki? Tujje. Okusonyibwa kwe kuli naye kuweebwa abo abategedde ne bajja ne bakola ki? Agambye bwe twatula obutali butuukirivu bwaffe, ye wa kisa n'okusonyiwa n'akola ki? N'atusonyiwa n'atuggyako obutali buki. So weekend esaawa esooka tugiwaddeyo mu kusaba okw'okwenenya, nga twenenya ku lw'emisingi emifu, twenenya ku lw'ebirowoozo, twenenya ku ebyo bye tuwulidde mu kanisa. Owulidde bingi n'oyogera bingi, kati saawa ey'okwogera ekoze eki? Eweddeko. Kati saawa ya tukitwala kyaffe, kati tugamba Mukama tusaasi. Amen. Amen. Njagala ngendereko mu kitabo kya Daniel esula ya 9. Nkulage ekyokulabirako ekyo ekisembayo tumalirize. Mwenda, tandikirawo.
2: Danieli 9. Mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo omwana wa Akaswero ow'ezzadde ery'Abamedi eyali obwakabaka obw'Abakaludaaya, mu mwaka ogw'olubereberye mu mirembe gye nze Danieli ebitabo ne bintegeeza omuwendo gw'emyaka Yeremiya nnabbi gye yaggirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusaalemi okuzika, gy'emyaka 7. Ne nteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba era nga neegayirira.
0: Okunoonya nga nkola ki? Kye tuzze okukola wiiki eno. Nga nsaba era nga neegayirira.
2: Nga nsiiba enjala era nga nyambala
0: ebikukuu. Nga nsiiba. Bameka abataasiibye? Nga nsiiba ki? Ye wiiki eno gye tuzzeemu, nga tusaba, nga twegayirira, nga tusiibye enjala.
2: Nga nsiiba enjala era nga nyambala ebibukutu n'evvu.
0: Togenda kwesiga vvu, ojja kwesiga bizigo. Tojja wano ng'otusiwukidde.
2: Ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula ne njogera nti.
0: Sooka owulirize. Ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula, kye tubadde twogerako okwatula. Ayogera ati.
2: Ne njogera nti, ayi Mukama Katonda omukulu era ow'entiisa, otuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo, atuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata amateeka ge. Twayonoona.
0: Twakola ki? Twayonoona. Atandise. Genda maaso tuwulire.
2: Era twakola eby'obubambaavu n'eby'obubi. era twajeema nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo. So tetwawulira baddu bo bannabbi abaagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe abalangira baffe ne bajjajjaffe.
0: Soko komawo ojja kuddayo weesomere buko ogende ku lwabiri ojja kuddayo gisome essula yonna olw'obudde.
2: Lwabiri awo bwe nnali nga njogera era nga nsaba era nga njatula okwonoona kwange n'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri era nga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange. Weewaawo bwe nnali njogera mu kusaba omusajja Gabulyeri gwe nnalaba mu ebyo bye nayolesebwa olubereberye n'abuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka ey'akawungeezi.
0: Komawo Mukama yebazibwe. Ojja kuddayo actually boddayo essula eno nga tonneebakaddayo ogisome yonna. Mukama yebazibwe. Osobola okutegeera kye mbadde nkola ki njogera kati ojja kuba olireetinga omulembe gwa Danieri naguno omulembe gwaffe. Ye Danieri agenda okwezula ng'ali mu busibe nga musibe bali Babiloni era Danieri ebyamutuukako akuba ebimu tebaabiwandiika naye Danieri baamutwala ne bamulaawa. Yali mulaawe. He was castrated. Mukama yebazibwe. Olw'ekibi ky'abaganda be Isirayiri yali yakola ekibi bannabbi ne bajja ne balabula naye Isirayiri n'akola ki n'agukuba nga naffe wano ekigambo kya Mukama buli kaseera kijja ne kitulabula ne tubitwala nga byaki. Naye ekiseera bwe kyaggwako kye bayita grace period obunnabbi bwa Mukama ne butuukirira ne bajja ne bakuba Isirayiri ne yeekaalu eyo gye baali bewaanawaana nayo Sulumaani gye yazimba ne bagikuba yonna ne bagimenyawo ne babatta nnyonnyo abaafikkawo ne babakwata ng'abaddu ne batwala e Babiloni. Danieri mwe yakola ki mwe yagendera. Kiringanga onoolaba Kampala Kampala ogiraba erimu abantu miliyoni nga 500. Kenya nejja neekuba Kampala negisisebbula nemufikkamu abantu emitwalo ng'ebiri ne babatwala e Nairobi naye nga Kampala ebizimbe byonna kuki tinakyo bwe kyali naye nga kiki ekyaleeta obuzibu kibi.
3: Kati Danieri aba abikkula ebitabo bw'ati agwa ku bitabo agwa ku bunnabbi nga baawandika nti ekibi kyammwe kijja kuggwako emyaka 7 nga gikoze eki kiweddeko bwe kiggwako bwe giti mujja kuba baddembe. Bw'agwa ku lunyiriri olwo n'atandika okusaba bwe tubadde tusoma naye okusaba kwe yakola kwali kwatula ebibi bye n'ebyabaganda be n'ebya Isirayiri. Amen. So yesala gye tugenda okubanga tukola ki tusaba mu feeza n'esookanga egenda kuba yakwenenya. Danieri n'ayimirira ng'ogu n'ataasa ekibuga n'ataasa ensi era olabye mu ssuula eyabi akanyiri akabiri malayika wa Mukama n'ajja kitegeeza Mukama yawulira okukola ki ne bamusindikira Gabudyeri mu ki mulamba. Mukama yebazibwe. Ndi wano okuzzaamu amaanyi Friday bwe tunaatuukira Mukama agenda kusindika bamalayika baweereze obubaka obw'okusumululwa eri Foundation of Truth eri obulamu bwo eri ennyumba yo kabirira Mukama. So musawe y'okwenenya tokoma ku kibi kya kanisa naawe misingi gy'obimanyi.
0: abamu wagenda okulokoka ng'olina ba X nga musanvu. Sometimes bamanyi n'okukubira essimu n'omagalalamu ku katono bwoti bagamba mpozi ndimulokole. Egyo gyonna emisingi gyakola ki? Kwenenya kae Mukama tusaasi. Ekibi kyokka kye kisobola okusiba ekkanisa n'ebeera mu kifo kimu nga yeetoloolerawo bweti. Nga mulowooza muli b'amaanyi naye ng'ekibi kikoze ki? Kisobola kuba kibi kyesi kya lugambo bwe kiti. Nekibateeka mu saakoozi nga mwetoloolerawo bwe mutyo. Nkooye ebiseera nga tuli mu kutendereza abantu ne batuula n'otulo ne beebaka. Kitegeeza waliwo omigugu abantu obuzito bukola ki? Nkooye ebiseera omulalu ajja atya wano n'afuluma nga mulalu. Tolaba nti waliwo ekikyamu. Ale nga tugamba fe foundational truth. Truth. Ebiro ebyo mbikoyi twagala tulabe ku kitiibwa kya Mukama ekya ddala. So ye wiiki eno gye tukola ki? Gye tulimu. Nkooye ebiseera agenti ajja atya n'atubeeramu nga tetumumanyi, mwaka mulamba nga tetumutegedde, n'atukolera ne pati. Nagamba namba isi pati naffe ne tugenda. N'atugabula ekijjulo ne tulya. Ne tuddayo ne tunyogoga ne twebaka. Nagamba mbeba kati mbakutte bonna. Twagala tuyite Mukama, ekitiibwa kya Mukama kibeere ku mulyango guli. Ng'alingiza buli n'agamba wano tewasoboka kanve wano. Haleluya! Haleluya! So tugenda kabira Mukama ye wiiki eno gwe musingi guno. Feza esooka tugenda kuba twenenya, tosabira kirala kwenenya. Then feza eyokubiri omusumba ajja kubanga atulungamya mu feza eddako, biki bye tulina okusabira mayumba gaffe biki. Naye tugenda kusooka na musingi gwakola ki? N'emisana bw'obeera eyo ng'osaba wenenye ku lw'amaka go, ku lw'abaana bo, ku lwa buli kimu. Emisingi egyo emifu tosobola gimenya bumenya.
4: Gimenya, menya emisingi emifu, menya omwoyo gwa poligami. Genda, genda
0: wenenya, wenenya n'ogamba Mukama tusaasi. Haleluya. Tewaffe tuli kumi na babiri. Bamaama baali bataano. Nelu muzeyi wange yangamba mutabani besaabala sijja bagamba. Naye nkukuutira mutabani, nangamba olwamaze okutegeera amazima lokosa, nangamba mutabani togattanga omukazi omulala ku mukyala wo. Kooli kikola ojja kuba ogudde mu ttooyi ate yankoma. Kyo ne nkiyiga n'ekiteeka wano ku mutima era maama wumula. Naŋŋamba nze kimbonyaabonya ekyo. Kati gye emisingi emifu tebamenya bimenya. Kumenya olina kwenenya. Okwenenya kwe kumenya. Buli wenenya osaasirwa. Ensi y'omwoyo ekuwa obuyinza. Kati buli w'osaasirwa bw'oyatula nti gimenyeke giba gikola ki? Kubanga toliiko musango. Munzikirize tukome wano. Bila mwe mtukuva engalo ez'amaanyi.